amasa abo lisungo do tsa tswa tso pela wona abo lisungo pakagong ma nya sathani witiyu kachai siya hen prasai jong wat chen mai sanangan prasai sampan ti 3 kron prasai sampan do ja yebela jingo banyanga nenenya tsu mo khanye je mo tso kwa do timolo manya ni mo khanye sa mo na tinya khanye na nya tsa tinye ni do janga avoli su ndo bango manyanga ni ga dele na na na nga yimu ti ka be la bot wi ti yu nga yi krung kwam ti ngo manya ti tu li ya shi ci tu wa zo nya do la yi la bo ba la bo am ade ba da bo la bo blai so nga fi su bu yi pe ba so ba ro chu chen mai am 1476 kilohertz ni lai so ja

amasa abo lisung dot satu pa copelawonga abo lisung pakagongo manya sathani witiyu kacai siya hen prachai jangwat chemai sanangan prachai sampan ti 3 krom prachai sampan do ja ye belai jingo banyanga nenenya chu mo khanye chemo te khado timo law manya ni mo khanye sa mo na tinya khanye na nya cha tinye ni do janga awo lisung do mango banyanga ni ga dele na na na nga yu ti ka ba la bot wi ti yu nga yi khrung kwam ti ngo banya ti tu li ya shi zi zu wa zu nya do la yi la bot ba la bot am ade ba da wo la bot blai so nga fisubu yi pe ba so wa ro chu chen mai am 1476 kilohertz ni lai so ja